ke ai au i whai kaha ki te tū i te mea he iti taku reo. He iti taku reo. E tahi taima, e tuanau, e kōrero ana, ka timata au ki te tangi, ka mea mai o ku tuakana. E hoa, kia kaha, kia kaha. Tukuna tō wairo kia rere. Ka rongo i roto iau, tēnei mea te wairo ki te arahi waku nei kōrero. Ka ringi mai te kaumātu o Kaikoe, a Ārama Pau, ko Matea ia nei. Engari, roa au e nohana i te kāinga, ta tātu ki te rua toru taupea. Hora kau e mahi ana, engari, i te rawa e mahi ana taku hoaranga tira mō Māua. Anyway, ringi mai te kaumātu nei ki te inu mai kia o e hoa he manuhiri e haere mana. Tāi ka mea tu, e ato hia. Pai koe ki te haere mai ki te tautoko i au. Hei kai kōrero i runga te taumata mō te marae. Tāi o ka pōhe he, roa au e nohoani te kāinga. Roa au e rongana ki ngā kōrero o ku tuakana o te kāinga. Me ngā hoa katoa. Nā ko tai ki te wā ki te tū tuatai. Tāi ko mea tu au ki ai. Ka here atu. Sautaku taenga atu ki te marae, kotahi, ko nā ramba, ngā wai hoki. Ka mea mai rātou, ko tai mai ngā manuhiri. Ok, ka krangahia ngā manuhiri, haumai ngā manuhiri. Nohana i tērā taha, tu mai a ramba. Tahia ka puare tā mātou hui huinga i te krakia. Himene o krakia ka noho mātou. Aia ka titiro mai ki au. Te titiro mohina tātou katoa. O mai ngia te titiro mohina koe i te rātou. Kono ka pēnei, ka titiro mai ki au, ka kata, nā ka piko anō. Nāi, kona ka mohi au, ko redi au. Tai au ka whakaaru roto i au, ko tai au ki tērā reanga. Ko tai au i te mea, i tū au. I puta taku mihi, kore kihaia tangata, i kōrero kono i rongo, i tukua te waiata tautoko, nā ka puta atu mātu ki wahio ki te kai. Ko nā au e kapu tia nā kōrero tahiana mere hunga nei. Ka rongau i a rama i muri i au, anu, peipehi ngā hunga i taku taha, ka hei mai e taku taha, ka mea mai ki au. E bei, pēnai, o rāna o mātou ewa, e ara mai. Tatau te tangi ewa, tatau te tangi taku hari me te koa i roto i au. Mea tau, thank you e rama, thank you. Ka mea tau ki aia, you know, roa au e tatirana mo te rara. Ka muta au te kapu te, ka timata au ki te haere ki waho. Haere mai a rama ki taku taha, ka mea mai ki au. E babe, aha ko pai, i tū koe, nā ko timata koe. Engari e hoa, waiho ngia ngā kakarakia, mo te kai, mo te wākai. Tai au ka whakaaro, e hoa, no heo e nei kōrero. Te mea ke, nā kui tū, aha koe pōhe au, e mihi ana hau, engai nā kui whakapai ngā krakia, ngā kai, mō tātou ki te kai ki te rātū whare. Whakarau ki au, well, i tū, ai, i puta kōrero, engari, next time, me mihi au ki te mihi, ki te manuhiri au. Ko tērā taku mihi tuatahi, i roto tā mātou marae, te kotahi tanga. Kākengi e te kai.